samate. Kajo ama wakuma. Eni ni mesensuo. Yeti se woni chani kwenye ni asundie. Eno ni veka uo. Osiwe ya dumo. Enya wani suo nyasafo. Suro nyamine jani free money huwate.

ti run ati kadi malite no kuku oh ti run ati kadi. And from my country, I sing it like this. Wudini Yehowa. Na wudini and wutewunu. Obiara tisawo. Nana prebra. Nana prebra. Dasi brekasa. Nana wumrenye. Wumrenye. Bedihini wanyamu. Benatifa yemwe, nana kasawai, kasawai.

kon yan kupon. Moses yan kupon. Wa wo katra Moses sa Moses ko. Na me process de wo beko. Ah! Ba ba yan ba ba ba. Ebra ni ya frafra. Na na tutu tap

radiate with that awesome. Radiate with Pedabo. Adiawaya Mahana. Adiawaya Amasana. Ama Aradin Sravati. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amasana. Adiawaya Amas

sa ma kwatu sa me in Italia na wai adia wala mali bade fena adu suku sa me in Italia na wai akwatu sa ma ya bi si ma sa yesa sa ma ya de na mami fena fena etie vladie